0: Na'am.
1: Ga bikin aure yake ya karatu. Kin kammala duk shirye-shiryen ki ne?
0: To, alhamdulillahi, na kusa dai. Amma dai akwai abu ɗaya da har yanzu yake damuna.
1: Me kenan?
0: To, ina son na yi wa ƴata kyautar buhun kwana na musamman. Abubuwan da za ta rika amfani da su yayin fara sabuwar rayuwar gidanta. Na tanadi duk abubuwan da za ta bukata. Kawai ina bukatar wata ɗaya a warware komai. Amma kuma ba zan iya daga ranar auren ba. Tunda an riga da an buga katin gayyata.
1: Gaskiya.
2: Tofa. Waye zai yi aure?
1: Malam Musa.
2: Ba tare da an sanar da shugaban kwamitin duba shinkafar biki ba. Waye zai yi aure?
1: Malam Musa kenan.
2: Na'am.
1: Waye baka wannan mukamin?
2: Kwarewa ta muna. Ai na ci shinkafar biki a wuraren da ba ku ma taɓa sanin su ba.
0: Malam Musa, ƴata ce za ta yi aure. Ina son in kai ta gidan miji da kayan amfanin gida da za su taimaka mata. Amma ba ni da isassun kuɗi a hannuna tukun.
2: Ayya, ai soyayyar uwa kenan. Burin